0: ala iki gibecha la nandutimbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
1: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka. Awago singa ti e, ayeke dati banda ti asanguni, ngasi ala lingwe ti kiritene na ala pulili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiribira na teneti asyona sango.
0: Stop Atene, mbeni pialo si dafono nandeke Luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.

kaka o nyamari do kon be kaka o reke bem do kon wa uro nom ton bi ba mo na kuro ko kom do ti akom nyinim hege mon de zero mesare me

0: nati kwa singa chichila so mbupa sosia bube chimingi nati kwa singa ni aiki mbupa testamo. Chitene inga tene bubi nanduni eke timbi na wakungo koko. Solo mba chitene lomanda kwani parfait Cyril Bisakunu solo kengana baruti son trafik. Parfait ibarala yin esingi chitene inga nanduti mbupa sosia na tene testamo.
1: Iba testamo na legi tindia aiki mbeni mbeti so mbeni zu ake sarani tifa atangati tene tibi betilu. Ngati fatonga na yensi, alingi kangbi amonsoroti lo na pekochi kwati lo. Iba ndia na legeti article 985 du code de la famille centrafricaine, afaso yati ya testamo ke ota. Kozoni aike testamo so ayerini aike testamo holographe, so atena aike testamo so zoni aike su na mambo koti lo wani, na useni aike testamo authentique, so aike testamo so zoni aike goti ba. Beni notaire si asuna loni nanga meni aike déclaration de la dernière volonté soit tene aike tangati tene so zoni aike tene ti zani so loke gona damati mini kota zuti ndia nga na a wakambisa utana tereti lo ti ba kota zuti ndia so si alingi su mbeti so nalo nila iba titene kina yani ndu utonga so so aike ndati iriti testament na legeti ndia la.
0: Iki singila mingi na ala metro parfait siri, meala ngwala kwa ni inachi kwa singa so, ti geti tene ala kiri, na undangondo ti lor, akvaka ti buwe rapso le mingi ti inga, yi inseri na tene plaidoari na lege tindia.
1: Plaidoari wala tene ti bungo koko, aiki atene soa wa bungo koko, nga nala so eki ga na manga, aiki luti nandoni ti fatene ti yesu wa sinala, ti fanga agire tindia, so aiki luti nandoni ti tena mbanga, nga ti fanga so ba yesu ala eki tene, aiki tatene, si alingi bubi. Beti wa fangumbanga atene ti bungo koko so eke tene ni mingi na yanga aonkwe su atene ni ake luti na nduti ambeti so asu ngati atene ti bungo koko so aeke ti tente na nduti ambeti so asu na ngati sarasi atene ni agbu beti wa fangumbanga si lo luti na nduni ti fangumbanga ti lo azoso aeke tena tene ti bungo koko so mingi aeke awa bungo koko ngana la so aeke guna mbanga. Mais quand on dit tenir inga soit tenir tibungo koko soit que kusala ti awa bungo koko a tenir tibungo koko so mingi na ke teneni na ngweso na letting banga makozi wa fango banga abunda kwesu lingbi unda we si lo ke mungwe fadisu na zo okoko ti tente na nduti a tenir tibungo koko ti lo we si lo kanga yanga ti fango banga ti lo iba so a ke ndurutonga so ndati iriso a tenir plaidoirie wala a tenir tibungo koko la.
2: A onzi awe kwa singa dengo magatila so atefa ite andochi so irnu succession na lege chinja na be Afrika singi la mingi na la so ala dochi kwa siyama kwa singa so na langa singi la Jordan dalti mungu aboko chana na leke kwa yarti kwa singa so na langa David Bema dalti pengwa kusa chana ando masini na azo kwa eke chimi tere na ingati peko na temenye fini kwa singa dengo manga
3: kota singi la mingi tonso na la onzia vila bisa yungana na Chris Roy Jordan badengu ilmo nga singu mambasa ma na pezene balo show nando na usen ando da foron de kiloka da frontisi matima ingo so ste mike la uzo nete la kwa ando tia bako utimia martina ude polibisi masamba ya kigila kwa tete asango chinda preto soye gunate akapata mazo kukwa jote nendo mamembe alimbo sima andu wa sango nandu dafaonde kiluka.

0: la seki makwasika chi fango ya kangana shi batongo yama pakara li Claude Ningoubale inale mba fade nando chi kode chi lungo ya kachikara kuwa de ndunjo na temengo ichi inake pusu pusu okay, yo yo me alingu siti na ifade ala tenetonze chi luka ya kachikara ku nilu pusu nkete me ade ala fafadina awa mango ipepe a karakteristik chi angwa angwa sora limi chi lu paske mingi ni ifo mo chi mu ngwa angwa chi lu so ifo mo ba d'abord ngwa angwa nto na maboko mo eske alena ke legi ako pase ala bangwa angwa sozo ke lu so ala ke royani ala ke satoye pase inga ini njo na pele ke unda tena ala so paka
1: njo di njo ni mingi ima unda chala ni nilambi tondani fadige na kozo ye aki ngwa angwa ni ase ngwa angwa ni ake kota ye mingi tanke mo wanjuni ngwangwa pe na peko mosala pendele ya kachimo moichimu mema angre moluna kamba mosanye moko walingo nyape ngwachi ngwangwa niso ake tongo ndachi iso abuba donc chite mo wanjuni ngwangwa nyimbi tene ipusu na mbagi ndo kwachi ikra na aita chiso na kete koro ndo kwachi adamu ndo kwe ala ba komanda ya kaswa kika a unda lolo kufa nzoni zoso atna nzoni ngwangwa na ala nzoni ngwangwa ni akichitene mo veni mo fa poroni na momboko chimo mo fanya we mo royani ala susi akikete wala kinjonya pe mo ziala ala so akono pende te chala ki lis ala ki bien mo bala ki na nzuri sante ala zazango
0: kulota voilà. Na kwako
1: merci mingi ni la kule ni oko sante kule uniform etatene dajiko lingvisa kwa chi komande kasinge donc ala zazangwa ki oko e na pekoni mosoronyawe mosari so atene test de germination na niveau tiala awa ko, fango ya kala pechi zarani mojiko lechi kara kochimo asitonga na baluku ungbangboko moluni na mbeni ndo sosi motuku meme na ndochi bongo mo arrosé na ngu mo ba konse sigi mo jiko ni ton en mambo ko si mo jiko so komose ti bile ti lo gigi asi mba, asi balé miombi wala 80 ti go na 90% so ak pendre ngwangwa mo sa test de germination ti mo we maintenant mo gachi luni et ak ko denya da ton so a variété ni benya da na ngati ko de kwa ti tena ki flower flower so akipendele karako mko waraina mbagi chindu kwa chikra deux amiate deux yeux mais deux yeux ni ak deux ie so kwe akapendela variété et puis na ambeni so si a elate icgv 57-313 so kwe akia varite so mkwani na legi chige njuni la
0: meni itake agana yanga tishinga ke gambo ya yana bagi chibebe la chi ibarala
2: nafi ibarala idalo di ibara wakote kwa solo ke kota invite tela na napreso
1: merci mingi gambo ya ya
2: oui bon par rapport di ma wakote kwa afana hii legi ti ya lugwa karako na legi ti ya aiso alitia sese ni mo ala inga alitia sese ti aiso akara kusu leni akindendi ala ba ambina ndu tongana mbage ti nord c'est à dire mbage ti mbanga sosi moke ba ala ka leti ki sese ti ala iti ala ke lu akara kusu moke ba tona ga ti na mbage ti gina berberati parce que ge berberati iti na sable et puis mon gars ba le ti karako ti ala akono et puis genai na berberati mo ba le ti karako ni ake ti ti ti ti différence ni yela si asara ti ala so kaso na ti ti gire bon mbeni unda ti mi ankora ake da ambeni akarako ake da ake iri ala tene yau yau esu bon yau yau esu karuma ko mbike ba ka ni so ake asara tona yela si ake sara ka yaka ti lo bon tona ti so ala tene zo ake na nzara ti tene asara yaka ti karako ifa gona atere ti awakode kua ti bon ipo mo gona tere ti awakode kua ti mo ni so tona mo gono si na lo est ce que lo wana lo ga ti si na le ti tere ti mo ni ti tene ti ba e puis ti tene lo mu na mo ndara bon par rapport ambeni akarako so yeke ba atel so bon ti so si aita ti mbi ahonpe ayeke tene tënë ti aketekete anyama ayeke te mo gongo ti na le ti gara moke ba ni gi tongaa so ale ti akarako ni ate e puis ambeni moke ba couleur ti ala yeke vuru mbeni encore mo ba ala yeke bemba bon me la asara ti ayenge aga tan so hunda ti mbi ni la awe wakode kua e puis mbi mu singila mingi na ala
0: singila na ala gambo ya ya na mbage pikango singa ti ala sango tene na yanga ti ala paka li Claude

0: babala ko na penzi no meneto somo ko joita na singa na sese ti bwa ka reti la ke sincere barasio
1: merci mama ti me odi barala ma
0: bara mingi bwa ka to
1: ah bwa la ko do legend is na ki se u te la ke su ngi ga pa ko na legend is wa ku zo la
0: ah
1: ngi na da ga pa la so pe imba ti banga ki ko ngo
0: e program ti apren ka to na bwa
1: Bon, même les guitares, les guitares, les guitares, Digi tapo muna ita tundi Cyril Doka, muna Jamse tundi Lundida Iren, muna Mama tundi Mado, muna tundi Adamu Yanjana Bangi, kana suwa kiwa tundi sana batati Bangi, na nala tibuwa zina suwa kiwa tundi tibuwa.
0: Kuta singila mingi nala kana osese tibuwa. Information 72 22 52 52 75 93 33

0: Ba to le na ba ke ti bozum. Ba la kama.
1: Ba la mingi.
0: Ala ko fadele ti nduzu ta ka deranje kete.
1: Le ti nduzu na nenengo.
0: Ah. Ndeli la inga na zwa.
1: Ndeli la inga na wali ti ndi kozi ni bise veri na pawa. Dimunga na ko garazi na botemtele. Ndeli la inga na zo kunjili. Na zo lemuna. Jolenga na zo pawa tu.
0: Okay. Tangana zo.
1: Mama tinda pe ngando Rachel na kunjili.
0: Okay. Tangati zo na zo.
1: Na ala na ti singa ka.
0: Singila. 72 29 52 75 93 33 33. Ala tu WhatsApp plus 236 70 08 29 58.

ngana si u seji peko ti beko mbite penzeni bale o shu nando ni mbra mbra nando ndeke luka ikonga gito nga suna ndeke cha penga mozo koni yeke na yeke iko joni kwa siki mando rasa gochingo nga uta na peko ni natuwa keliande gendari chiko asinga cha wanguru.

0: Ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kodrose seti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodoso kwa angura akodoso alimbi tiwa kobela so legyoko tongana kodose ti be Afrika ataso ale tiwa kobela ti Ebola na ti kodori pepe
0: ti bata wabe Afrika na teratisioni kobela so ndokwa gbena kwa swa batene ti seni a una na zukwe ti bata leti lungana nga
1: ti bata teretimo ti bata asewa timo alimbi moba direta ngoboso sukula maboko timo na njoni mbunga na savon fani gbani na ati lango oko oko
0: mba yongoro na beni zo swa sa akobe la ti shofengo tere lode wala simene asigi na teretilo
1: mdu ya maso alondo ti kui na ati mbunda pepe kweloro iyo na danganga soke nduru na teretimo tongana moba somo wa akobe la ti shofengo tere
0: tongana moba meni zo swa sa akobe la ti shofengo tere wala meni asigi na teretilo gu iyo na meni danganga soke nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 12 so aike sa akusa la lanabi senge
1: ikwe izileti inganganga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aike tongo melatindo kwa gwenye kwa sabate enti seninga na wabe Afrika nga nazo swa mambo konalo.

ibarazo kweswa kina lainga na lakisoti ma apikoti amina kota sango sosi vunga na yati ngaso nando dafono ndikiruka ala dabeta la nana bikota la isara tenando ni akendo kwa gmenga sopa teni tia turugu na kodro sisi tibe Afrika si afatene aturugu tibe Afrika na afomba tala ti kodro tiri sisi asara mini ngangu kwa titene tumba apikota la sosi aka aturugu paliti elera si kwa sara sara na apikota la ka asara si ala waliviti kina la zima mboko nando ti amina sivili swake miyometonga sosi aturugu paliti elera zama mboko na ndo tala na bagiti madawa zuma amina pekota tondone ya ketonga na ye nga ina mbati tamla na leti londo iki kila ndoni na ati kwa singati yesu na mini susi kila ndoni ya ke teneti bubango ti amina mbati aligi mingi na ati kwa baka mbramati bongi na ngoe tingu za pasu aina leti londo ka aketonga na ye di machamu lingiti kodro tamla ngo tala aketonga na ye nga na pekoni dafono ndikilu kakiri kati bemendo tiba wala ina taratibia wala gmia pepe wago singati yesu akina leti londo silo sara kusalani aki edwaro gusilo kigande na tereti geti tene loki na undati okonako nga yesu abubetsa zumingi sela saranga tena ndoti bada tere mingi na ingaso ake timo taba maharati be Afrika na dawati awanguru tiba giti Mauritani ake nebuso si ala pikani nda titene tibu murongo tere nda tipikango kangu chumwe tisesti Afrika wala kan mpikango ndimbo tala so bamara so ake liu mafuta ake pepe na pepo sala tipikango ndimbo.

0: Lera azama boko na ndoto zo mingi na mbageti akonta kodo tonganati bomungana ti ombomu si ungotazo angbala ko bani na maboko tsala
1: singila na la vyane ingaso ibanga sola kana tereti na la kisugi na studio art da fonon de kiluka wae ibara la vyane
0: ibanga la teji
1: ibana yati meti sango susi ndo kwa gyong baso abatene ti aturugu afatene akemeni kwa susi ya ire ngati munzu franzi operation de ratissage à la 60 tereti aturugu paleti lera brimbri kwa niswa kinye eska ke bira akigingwazo ala fane yitene nipole nando ni vyani vyane
0: singila mingi teji teneti operation de ratissage susi ya siginati meti ti gyong bia soa ke bando nando cha turugu operation de ratissage ake bira tongati susi ya za tingbi wabumbi soa que nangona boko tala tingi terrain tirape akemeni kapati kusala sosi akemulege na aturugu ti kodro tonambeni abumbi tumba agwa sare tinga ngona terrain tambenga ti kodro si ala kwe operation de ratissage ke ngopo ti kusala so ke mulege na ala titene ala tambla na gere na ndoso si wara ke yati bako wara ke na ndoa titene ala gi pekutia zoni gingo pekona ke toye azona otoye ala gan na bagiti ndoa ala kir tonga na nyenya ke kitoa ke ngongo pekuti gere ti azoni sosi a sare ngangulana tena opération de ratissage akeso si asena mageti madabazuma si ngorubia asigi na tondo soda ndoko ati binyang biati batangwa turugu na ti koroti afosa tena akapati kusani angbala ko tambula tigi a turugu ti kwaliti ele rasosia zambo kono tozo magenika
1: akwani angbala ko ti tambula me vyane so ake ngorubia lokunabata ti bongi gya lo sigi na mbeti sanguso me na mageti akota zo so wala mu ngi ti kodro sak na yatando so si tena abala ske ala tena tena ndoti akapati
0: Bien, te dit, fini tena que d'appepe en guinandoti kota mbeti to kwa sosi, gyangbia a sigina ni a faso a teneba a zama boko nandoti a mlengeti kosa mwala a tokuti be Afrika ziala si a fa a turugu kwaliti elera na a kapati kosa ni angbala koji tambula si natia langoso a demeni fini tene a si d'appepe. Fini tene ni a kegiso si ndo kwati minuska kwe teneso ando beti lo si lo faso lo tene a mlengeti. Kodo so seke namba genika si Haiti tumbaso wala kumali soke sika tene ala ye tongaswa si ala pika singa yo wala ala tenendo yo wala sukwe yo ala sarate nando kwa chimi minisika tene ani kwe ani mu batu wana nyesele mi tene ani tokwa turugu chani tene agipikuti a turugu kumali so si ya kisane tinga ngu namba genika
1: iki sara tenzi ala turugu kumali ti elera so ibaso akifanya wako pepeti tela sara marasi tongaso na tereta siwili ibana yati angwe so ongi na yacha kota kodro komanda tonga mbomu mbomu nana ti autre côté amina kwali nso abanga gigi me ni la pousu atru kwali so ti tene ala galak mwazu na ngangu sia konane
0: bien ni te diti tene inga tena ndo ti atru kuti elera so aikemene bumbi tumba ti koroti uganda so si aninga mingi sia la kena koroti bi afrika ili mi sa tene ti ngu balako ana umene to so si ale kigi la so kwali ne kenya kwali ni aketi so si bumbi tumba ti elera o kondo kena bi afrika lo kena mai ti kongo dipanda lo kena mai ti sudan lo kesa ti ngu gana uganda mais là so lo apolo neti mapoko so le selecting gangu na tera samenga ti koro mingi na mageti mbomu ombomu na autre côté na changu sa onlani si na pekoti meni ketengo fadei batene do tala de gine hacha lango so na ngusu si ala ki titene ala tonda titene na zama poko na ndoti aketa mlenge ala so ke guna yaka ala so ke tambula na mbagi nika na atondo mingi afaso teneba a nyangati muzima tene ala sa reactivation tala akameni sa ke londo la so pepe mais elera aike bumizo kuchisa kunya kena ndoni si ala ngala kwe ti sare tinga ngona tete mangi ti bi afrika asala so bati ngwa we aike finie pepe
1: na kodi wala la so abate na kanzoni tena sara ni si amuliki ti kangale gi na tu kwali ti elera so ti gati mwazo na ngba ti ona ni ti yo akunga tala wala ti sara kwali na tere ti amle amle ngi wali ni si ake ganga na kwali na gingo be na be ti amule ngi ti kodro sara limiti tena la tambla yamba pe brimbri a kodi wala la bati la kanzoni na ndana sise
0: kodeni la sa ki giti tena tona turugu ti kwali ti elera asamba kondo tamenge ti korsa ko gipiku tsela pe kiringo na teneso a lingbi a gule na ndoni nzoni a kigiti tene ala sare nisi atuma piku tsela pe ko joni amenge ti korsa ke na mbage ni ka a lingbi ala baso ale ke na siriri a lingbi ti tambula mbanga ti so a trugu ti koro tsela a ke tambula la ko na teka tsela ke ndu tsela teka tsela si a lingbi ti gibe tsela pepe u seni a lingbi akuto siko doti be afrika adusigila kwa titene atoko aturugu tuko ngo na pikuti meni kwale ape alimbi aturugu li aduti na yata amdosu si abate ne kwale na keda amuna la kbakuru ti kusala ti kutu kutu wala ti la parasola ke salisa de surveillance tona benye tonga so si ala limbi titene akanga lege na amagatia ye tonga so na na akutazuko dalimbi tena wara meni kapa sona tena aler

0: use kota sango tisu ikira ndoni akitene ti dima ti amu ngeti kodro na ndoti bubango ti agba ti alegi na mbage ti baba kambara mbara ti bongi ikima sango ti edwa rugu sisu agwa ale ti londo
1: Ndoti balabala su alondo na poka sa e tigui na ilim gana dawati ekole sao ge legeni ya bubangangu mingi ala su akina yati bakani ya Fabiani so tambulango yamba agayeti ngiri ngangu mingi nina tango chungu nzapa David Ngaro ako tira suwa kekai na yati vakani ilo kidima
2: vi paraporo na ambe na circulation kuna zuzoi ona uto na moto awa difficulty na ongon na legi ala kipotere ambe ni aduzo kiki na mileti legi ni soa sanju ni ape
1: ako cha kwali su akina bagi tisurso chigongo na yongoro ala suwa akina bagi ge akasa mingi bubango chilege so akimupasa ala pepe titambula yamba anga tisa usala tala chonsila zama so iwaralo na tereti eglise alleluia kasai source lo fa bibetilo
3: kitana problem ti legi ge mo vraiment batage etajundo o to petit onga ge ngabe meme ibuna 5 lo ligi akiti ti kango ti mo kumba tene moto aga na izo ala kiti ga ge ge legi nzo se parce que legi na ndo na pepe ti kuba ge le ti moto tsala et puis njono to petit onga lo nga ge ngape
1: ndo ti bala bala so alo ti gongo na banguma ala so akira tereti legi so awunda ti tene ale kira legi ni emero ya dama aki ako na popo tsala
4: parce que bana mena
5: Et qui rapprochait aussi le ministère des travaux publics, qui tenait à l'aider aussi.
1: À la so, à qui n'a y a-t-il pas vacasso, à n'a la quoi tu coutis tenais à l'équerrelegisso, laïtimu passana la titamboula yamba.
0: Singila la Edouard Rougoussi, bangasso la canate retigue n'a la cuissawa, ibara la Edouard.
6: Ibara la parfaite dit comme essai, ibara la so quoi que madame Fanon de Kiluka.
0: Et qui singila so la yatigana yatiqua singasso, titana la pica paterna andouti, abemeron salandouti, boubamassa legaming, abagetti, abavacambra. Bongi ala fana ye ye sia pusu ala titena la sara tenanduti kwalita legiso nga ngopo sese la sara kwani fadi etane
6: tatenet di akigina legiti bemengondo watambula china ya chiba vakasosi ibatu aligi abu bana chiba vakani asara si gana bagi ti da sungo sango ti da fono de keluka iga itenetenini na tereti meza na tango ti pinga ngopatara ti sui sakani la ko ko ti ndapre si ibaso na yati nanduko sango ti yangba ye datene bimbi limbi ti ditene misa kusando chile giso wa misa asango mifunga sango andoni simbi gunaleti lando mbi rokoto asango mbi gambile kebe apeko tia gereni kwe si imba ivunga asango so
0: iskala waramina kpali na leti lando wala aina tamla nzuni
6: na leti lando ka biani iwarambini itinga ngu pepe mangachiso iba tunga na legi abuba si ato akitambura yamba pepe akisoazo azo apetipika mamboko mbanape asara si iwarambini itinga ngu ako pepe mangachiso zo so kwe uunda gilo tene bangondo chimando chile giswa bubagiswa kitonga nanye zo kwe aichi tene lo gitene nandoni so na singoti na tereti eglise elim alleluia ti kasai source na singoti na uto iluchi midison biguchi ba mbibambe na masika wali use so ala duchi na gwechi keke angwachi pika pata na popochala bi pusu na tereti la chiunda la bi fateni bi mbiutewa mbiki wagusinga na ndafono ndekeli kwa igaisa kusala bi reportage ya duchile giswa bubagiswa tene journaliste c'est comme si nous n'avons pas tout comme mangati so imba même si tenendo ti bubango ti legiso la mosigizo do ça tombe bien mon gars bi tenene do bi wanga mbeni yetinga ngwapelo yeda lo fakamis lo tenene tranquille ça solo lo tenene na ti awunda so awunda lo et puis asaka si isa kusala ti njoni ngana bagi igwisi wa akutazo ti ati gbavakani igwi wa lo solo ki mukonji gbata ti bavaka basambala lo yeda ti iwaralegi pika patana na lo irokoto bibeti ya mulingi ti kontrosa ki na bagi ka kwe si igaile kerayeni ivunga ni sala ala londo ti manzo
0: mais est-ce que kwaliti legi ni so akeba ya ti vakani kwe na bagi ti bavaka mbrambra wala a vrai ando ake da sosiala wala sibli ni si kwalina kanga mingi
6: no kwali na ke partout ape ake na ya ti bavakani kwe ape mais ambena legi ni so abuba mingi so etetena ndoni na tapande tunga molondo na po ti kasai tu go jusqu'à un niveau de l'église Elim. wango bongi chinguru chigwa devoti ecole sa uite mo usigina nando chikuta lege chikungona garachi wango wa chikungona yanga chingu chisau mobaso gizo lege ni akwape tungana moba na mbageti source sono kina dawati eglise saint paul chi disongon chikungona iso na yongoro na kachi yongoro ka lege ni akinjuna pe epi tungana molondo gina ville chiguna mbageti wango nika mogomusina sangi lege so dison ana nduso lembechi kodro ki franja ke langoda do mozale ge chigungu na lunika mumu mbako chimo chikoli chi diso chiguna gbanguma diso lege ni kwa a chilunjuna pe do aki alege so isoroni si isa kusala suna ndoni
0: ibana tisa mozala so ake mukunzi gbata ti mbage tuba va mramrati bongi ibaka fini mukunzi gbata la sa soro gi fwatsu o tene amina so sa ke gunale ti londo wa ti tena na ba akwa le sosiali mi tena sara ni io si amlingi kodro sa na america ala peti du tina mini pasita la ti tena yapu me lufa tene polele na ndota zona peso akazu wa kungogbia akawa mungomboko wala azwa mbrembre
6: pona tango si guna yati kubucho chi kusala ti warasa ngona bage chilo igwe iwa dabalo longa ti pika patara na a partenaire so wala azu saga ti mumba boko na la ndati de kengwa ligi na yati gba vakanika e duchinga chi na saloniki to so azu na unja sigia we si fa so longa lo yambai me to so mi poza lo question ndo ti bukango chale gi tete ba wa gusinga ba azu nitu mobala lo ndu sigizo lo ndu pika patara ndo chale gi so abubasola lo ndu meme na ndo chi lando ala gwa bando na we si iki na biwoge itene i pika tanga ti patara na we itene azu na gwi me yakolo yeda pepe ti tene lo fire isusu azu niso ti fa iriti azu nitu agande ti saa kusala ndu tene azu wa kiinga ndi azu nina langosu ala igande ti tonda ti kusala ni
0: na bango leta azu nisu ala pijia wa kwa ti litala gusu ala tongane pisiko ala kwa tingu na azu ni
6: biti mbina ala mibala ke wa kwa ti litala pepe ya ke ambe na azu soa kina hati mbeni bumbi somu kama bako na azu so mbiko mbibanga abongo chala iso ala yu mbi inga ndo kwa kusala ti azu ni mekomu lulu tene asigina iriti azu na pe ikuwe na mbagi tigi ipechi sigina iricha zoni iyo pepe atasu yinga zoni bala na ipechi sigina nape mbati lolo tene isigina iricha zoni nape
0: lango kete na pekoni su ala kili kati bemendo tiba isi wala awa mwa mbo konta gawe akwa na altara chilunda we wala tone
6: ikira mbagi kwa itambuwa na biko ku swala nuzi on yonka ibati yako ape do yena mbagi tonzo ade yako tondati kusaa nape yazo mbagi na yacha ritmeta la hati bupangolegi itambuwa ngagi tonji itambuwa ngonigi na yacha dun tonzo ala mbati ngagi nani dok adembeni yako saga nika pepe jitene kai komem pono chala suwa kitambua njoni pepe andochi ya legizo
0: ikire singila nala Edward
6: singila nala perfecte jikomese singila ngana awa mango dafono dekeluka so akimaina ntebiso
0: ikigwe keketi unzi kwa singa tieme kujo niko ike zile gena Elvire Ken tombe jitene luvunga na isangu na nuti isu siya bubeta zumingi na inga sosia la saranga tena nduchu kubanda termingi kujo niko ibarala Elvire
5: ibarala tiji beni isu aunga angumingi na yati inga so aketi ngoti kodro sebe Afrika na dawati Moritani ngu ota silungbati logina ni ngu ok na biko ushusu wa mula ake kujo tangondembo tia zingomba ti kane chingusa kusebalusi na ndoni mba sambala so ake ga ake mele chingingo tereso si lo solo ke atako chikoto sebe Afrika lui mafuta ake chilo dapepe kekereke aba marati bazo bongi ake pika usendembo tala na dawati a italon ti Burkina Faso andaka nando tia gbanda teretedi tingo chikoto sebe Afrika na dawati koto ti Moritani ngalege ako na sosi lui mafuta ako kapana yati ande moni pepeso ama nanduzu wa bibe chala susi ya ke mupeko cha bamara ti bazubongi gbani gbani mingi mbeni nando ti Facebook atene chilo so atene chala ti beku na bamara ti bazubongi so ake gitonga na ambe na wakama poro so susi ala inga mbui mbui atene ala lingui ngati tene ala so benda na ngwe ti so mwa kutaza pe andaka ala la ki tene ala ki gugila ko da e pala ki mugi beku na ala sa kuti tena sokola mbeni akira tene chilo so atene la ko tonga na si ekipe ti kozo ti e mbumbu na tene ti ndembo ti gere e ke tigi na sese so alo nga mbeni ye so a e tone nga zo ape aonga gbongo li ti zo nga mbeni pepe atene ti so mbeni nzo ni ndo so alingbi ti tene amu lege na ala ti tene amanda gere ti ndembo ti gere ni watoka punaka tete ana kozo ti so alo nga danga pe ka mbeni bira ti nye si zo alingbi ti tene asara ti tene na ya ti tene ti ndembo ti gere e lingbi ti tene e so benda ndo oko so si alingbi ti tene apika ndembo ti gere da hakigi Barthélemy Buganda. Sunandembe so longba na gbeti zingili ti FIFA. Nga na ti CAF
4: si ala kenga na ngangu kete apeti tene ala lekereni tete na mulege ayamba ndimbu chikodo wande fadimini yena kiganjo ni tonga nanyi si tedi mbeni zoni ya unda tere chulo atene chulo atene donc abba marati bazubungi chichala so wa kigin zengo tere tene ala on chala gila kona kodo wande ma mbeni nyela si afa mbembri atene lo solo ki fa gireti ni munala eloge enza mbeni ye depuis solo galo so joni kusa atine alo sara tita tene niso lo lingbinga chulonga na kusa niso wati tene lo duchinga na ndochi bumbi niso ape abibeni angwa chigwe mbeni so atene fut ni kwe alimu tite na kirigini na ndochi wafango gireti ndemboni ape ala goda tene amua mbeni awa pika ngondemboni azala na nganguna yani usenya keso akapa tia ndembo chingia ti ita na ita akenga dangape la kwe na ndochi banda tere mbwimbwi Facebook la mbeni teni wala bibeni so tedi atene RCA kodo CB Africa neke unda tere tine eske Judas Iscariot ake big centrafricain la kwe gimeme tene la kwe gimeme tene RCA atio RCA ati RCA ati titi iso eke muti inga gya pwani tonga so na zwawe nandani ande so kodo so eke gonani nandwa singa titene yengere yati agbungwali ni wala izani nandotia balance so mbeni nandobanda tereni mbeni zwatene mbeni kodo so si a kifuta ungo chinginza kutu mbangbo chinginza so ake tambora na kodo ti na yati ngyata wangu halimbi tulo lako titene haka katitulo na mbeni kodo so si luki muti logi bati ngundangu chinginza titene luzana yani sope banda anilasi titi igi akiginde epiti ambena zuwa akichilo kaginde su batia supporter ti kodo sebe Afrika ala guda ti kasa mingi tene tiso atakon lui mafuta akilani na ngue ti pika ngwande mboni pepe ataso aguda titene atisa lolani sitonga na wafango ye na aba marati bazubungi aguda ti faso atene wa ingiringo banda so lugulani ti wara ambeni aka wala meni keta kpale andaka bumbi le mon aguda ti fa polele pepe mbeni nzoni tene na ndo ti kpale ti seni chilo teji ya ake abibeso mbage na mbage aguda titene iwarani na do banda tere na peko ti tingo ti kodo sebe Afrika na bikwa osho so aon na dawati Mauritani lo kipika usendembo ti lo kekereke na dawati Burkina Faso lakwe na Casablanca na Maroc
0: kiri singila na la Elvire akigina nuti kete kwa singa tara wala base de la semaine yiso abubeta zonando ti banda tere sela sara tenda si kwa singa titi laso tanga ti kwa singa titi nze ti vuka ti ngusa kusa na valensi na nono omene so akai tonga so ala mai akimanga ti so si ake orensi jiskar ngomisi a mwa mboko na yana nota masin ikizala na mboko ti Dieu merci Guga titene lo guna la kujo nukwe titene lo muna la ato kwa tara so akagana lini kujo nukwe si akwa singa wala kuta sangu so akagana lininga

0: wakati rana fridolan bala ma fridolan
1: ndani tato
0: zoni la kuna se wata la fridolan
1: ni kumu de la kuna se wati kani je to ma kuni marchi
0: oui
1: da na ala kana nganga ti kitinga
0: merci
1: ni mo atana ni takia ti kanda ko komprenga na je ti ali nda ti ko kuna kuni kana wal ti ulanga de da
0: D'accord, signa mingi.

0: 16 06 40 44.
1: Nati kwa singa chichi laso mbupa sosia gube chimingi nati kwa singa ni aiki mbupa testamo. Chitene inga tene mbubi nandoni eke chimbi na wakungo koko. Solo mba chitene lomanda kwani parfe Cyril Bisakunu solo kengana baro chison trafik. Parfe ibarala yin esingi chitene inga nandoti mbupa sosia na tene testamo.
2: Iba testamo na legi tindia aike mbeni mbeti. So mbeni zu ake sarani tifa. Atangati teneti bibetilo, ngati fatonga na yensi, alimbi kangbi amosorotilo na pekoti kwatilo. Iba ndia na legeti article 985 du code de la famille centrafricaine, afaso yati ya testament ke ota. Kozoni aike testament so irina ki testament holograph, so atena ike testament so zoni aike sou na mamboko tilo wani, na useni aike testament authentique, so ike testament so zoni aike goti ba. Beni notaire si asuna loni nanga mbeni aike déclaration de la dernière volonté soit tenu aike tangati tene sou zoni aike teneti zani sou loke gona dawati mini kota zouti ndia nga na a wakambisa utana tereti lo tiba kota zouti ndia sou siali mbi sou mbeti sou nalo nila iba titeniki na yani nduru tonga sou aike ndati iriti testament na leke ti ndia la.
1: Iki singila mingi na la metro parfait siri, miala ngwala kweni na chikuwa singa so, ti giti tene ala kiri, na undangondo ti lor, na vakati buye rapso le mingi ti inga, yi enseri na tene plaidoari na legi tindia.
2: Plaidoari wala tene ti gungo koko, aiki atene soa wa gungo koko, nga nala so eke ga na manga, aiki luti nandun ti fatene ti yesu asinala, ti fanga agere tindia, so aiki luti nandun ti tene nangbanga, nga ti fanga soba yesu ala eke tene, aiki tatene, si alingi bube. Tu wa fangumbanga atene ti bungo koko sa ke tene ni mingi na yanga a onkwe su atene na ke luti nanduti ambeti su asu ndati atene ti bungo koko su aike ti tente nanduti ambeti su asu nangati sarasi atene ni agubeti wa fangumbanga si lo luti nanduni ti fangbanga ti lo azuso aike tena tene ti bungo koko su mingi aike awa bungo koko ngana la so aike guna mbanga. Mais à zonzi tene inga so atene ti bungo koko so eke kusala ti awa bungo koko. Atene ti bungo koko so mingi ne eke tene ni na ngwe so na leti mbanga makonzi ti wafango mbanga a unda kwe so lo lingbe unda we. Si lo eke mu ngwe fade so na zo oko oko ti tente na ndo ti atene ti bungo koko ti lo we si lo kanga yanga ti fango mbanga ti lo. Iba so eke nduru tonga so ndati iri so atene plaidoari wala atene ti bungo koko la.
3: Aouzi awe kwa singa dengo magachila so atefa ete andochi so irni succession na lege chinja na be Afrika singila mingi na ala so ala dochi kwa siya ma kwa singa so na langa singila Jordan daliti mungo aboko chana na leke kwa yarti kwa singa so na langa David Bema daliti kwa kusa chana ndo masini na azokwe eke chimbi tere na ingati peko na temenye fini kwa singa dengo manga.

barazo kweso akina lainga na lakisoti ma apekoti amina kota sango sosi vunga na yati nga so nando dafono ndikiruka ala dabeta la lana biko tala isara tena ndoni akendo kwa gmengu ya sabate nitia turugu na kodro sisi tibe Afrika si afatene a turugu tibe Afrika na afu mba tala chikodro tiri sisi ya saramini ngangu kwa titene a tumba pekota la sosi aka turugu kwa liti elera si kwa sara sara na pekota laka a sara si ala waleviti kina la zima mboko nanduti amena siwili swake miyometoma sosi a turugu kwa liti elera zama mboko lana nduti ala nabagiti madaba zuma amena pekota tonuna yake tonga na ye nga ina ngbati tamla na leti londo iki kilandoni na yati kwa singati yesu nga meni sosi kilandoni ake teneti bubango tiamena ngbacha ligi mingi na yati kwa baka mramati bongi nangu itimu za pasu aina leti londo ka ake tonga na ye demachamu lingiti kodro tamla ngo tala ake tonga na ye nga na pekoni dafuno ndikilu kakiri kati bemendo tiba wala ina taratibia wala gmia pepe wako singati yesu akina leti londo silo sara kusalani aki edwa rugu silo kigane na tereti getitene lukiri na undati oko na oko nga yesu abubeta zumingi sila sara ngate nanduti gwada tere mingi na ingasua ke tingo chaba maharati be Afrika na dawati awa nguruti wa kichi muritani ake nebusu si ala pikani ndal titene chibu muru motere ndal ti pikango kangu chumwe tisisti Afrika wala kan na pikango ndimu chala su bamara swa ke lui mafuta ake pepe na pupo chala ti pikango ndimu.

0: tusu si amengi kora ke onda ali kiti guna ya kachala aketi na zatu rugu okoko na pekuta la pepe na kiti tene presence aturugu na cha kodoni na cha ndosore keda alengi kiti tene abimbeto na beti aturugu kwa lesu si akesare tingangu na mbagi nikasi azuna alengi tena toka mbengi tala na manangu biti nzoni ala dea ka ala ka akunga tala ba akesu si alengi kiti tena saa ka si seduchi akiri biani biani na cha kodo komanda so
1: akikira ndoti abibe wala proposition so la sara si kiri singila na la sola idati kirna undati okona ko vyane
0: singila mingi teji
1: ikigona use akota sanguti na pekoti kite ungoteresu.

0: use kuta sangu ti su ikira ndoni akitene ti dima ti amolenge ti kodro na ndö ti bubango ti agba ti alege na mbage ti gbavaka mbarambara ti bongi e yeki mä asango ti Edouard Ogo Seso avant ale ti londo
1: ndö ti balabala so alondo na poka sai ti gue na ilim nga na dawa ti école sao ge lege ni abubangangu mingi ala so ayeke na ya ti vakani afabiani so tambulango yamba aga ye ti ngiringangu mingi ni na tango ti ngu nzapa David Ngaro oko ti ala so ayeke ka ye na ya ti vakani lo yeke dema
2: vu par rapport na ambeni acirculation kuna azo so ayeke hon na auto na amoto awara difficulté na hongo ni na lege ala yeke kpo tere ambeni adu so kiriki na milie ti lege ni so asanzu ni ape
1: oko ti akpale so ayeke na mbage ti source ti gongo na yongoro ala so ayeke na mbage ge akasa mingi bubango ti lege so ayeke mu pasana ala pepe ti tambula yamba nga ti sara usala ti ala chancela zama so e wara lo na tere ti église alleluia kasai source lo fa bibe ti lo
3: ita na problème ti lege ge mo vraiment bata gieta ti ndo oto apeu ti hanga ge ga même ebo na 5 kilo ligia ti kete ti kango ti mo akungba tene moto aga na ye so ala yeke ti ga ge ba ti lege ni so ase parceque lege ni azo ni apepe ti bukua ge nga ti moto ti ala e puis nzoni oto apeu ti hanga longa ge nga ape
1: ndö ti balabala so alondo ti gongo na gbanguma ala so ayeke na tere ti lege so ahunda ti tene alekere lege ni emeron yadama ayeke oko na koko ti ala
4: parce que e gba na ambeni arrondissement asaka ti sara pene ni ala hon ala gba sa ka na bien lege bien azo tambula ayeke na kpoto ti kodro te ala bile ti ala na mbage ti le 7ieme arrondissement gi mu parce que kara ti si ge yeke benze parce que si na aprouve ti lege ni
1: na dawa ti akpale so sylvie kolingba mokonzi gbata ti gbavaka mbasambala lo fa bibe ti lo na ndö ti akpale so
5: na ya ti akartie na ya ti akota lege problème ayeke dapor na ya ti atambura e ba ambeni apartenaire so ala yeke appuye ye ande dara ti tene e lekere alege so ande e yeke rapproche aussi na ministère ti travaux publics ti tene ala aide ye aussi
1: ala so ayeke na ya ti gbavaka so angba lakue ti ku ti tene alekere lege so nda ye ti mu pasana ala ti tambula yamba
0: singila na ala Edouard Ogo Seso bama so ala yeke nga na tere ti gi na lakui so awe e bara ala Edouard
6: e bara ala parfaite di komese e bara ala so kue ayeke madafa londe ki luka
0: e kiri singila so ala e dafi ga na ya ti kua singa so ti tene ala peka patara na ndö ti abembengondo ti ala ndö ti bubango ti alege mingi na mbage ti agbavaka mbarambara ti bongi ala fa na ye ye nyensi apusu ala ti tene ala sara tene na ndö ti kpale ti alege so nga ngobo so si ala sara na kua ni fade ayeke tongana ye
6: ta tënë tedi ayeke gi na lege ti bembengondo atambula ti na ya ti gbavaka so si e ba so alege abuba na ya ti gbavaka ni asara si ga na mbage ti da songo sango ti dafa londe yeke luka e ga e tene tënë ni na tere ti meza na tango ti pekango patara ti so e saraka ni lakua oko ti ndapre si e ba so na ya ti na ndoko sarango ti yangba yeda tene mbi ye mbi limbi ti gue ti tene mbi sara kusa ndo ti lege so wala mbi sara asango mbi vunga asango ando ni si mbi gue na le ti lando mbi rokoto asango mbi ga mbi leke apeko ti agere ni kue si e ngba e vunga asango so
0: ska ala wara ambeni akpale na le ti londo wala aini atambula nzoni
6: na le ti lando ka biani e wara ambeni ti ngangu pepe ngbanga ti so e ba tongana lege abuba si azo ayeke tambura yamba pepe ayeke son azo azo apeu ti pika maboko ngba ni ape asara si e wara ambeni ye ti ngangu oko pepe ngbanga ti so zo so kue e hunda gi lo gi tene bangondo ti mo ando ti lege so abuba gi so ayeke tongana nyen zo kue aye ti tene ti lo gi tene na ndö ni so na singo ti na tere ti église elim alleluia ti kasai source na singo ti na auto i luti mbi deson mbi gue ti ba mbi ba ambeni amasika awali use so ala duti na gue ti keke angba ti pika patara na popo ti ala mbi pusu na tere ti ala ti hunda ala mbi fa tere ti mbi mbi tewa mbi yeke wagu singa na dafa londe yeke luka e ga ti sara kusala ambeni reportage ando ti lege so abuba gi so atene journaliste c'est comme si nzapa la tokamo ngbanga ti so e ngba même ti tenetene na ndö ti bubango ti lege so la mo si gi so donc ça tombe bien mo nga mbi tenetene donc mbi wanga mbeni ye ti ngangu ape lo yeda lo fa kambi lo tenetene tranquille ala ti aso lo lo tene ni na ya ti ahunda so e hunda lo e puis asara si e sara kusala ti nzoni nga na mbage e gue si wara akuta zo ti ya ti gbavaka ni e gue e wara lo so lo yeke mokonzi gbata ti gbavaka mbasambala lo yeda si e wara lege pika patara na lo e rokoto bibe ti amolenge ti kodro ti ayeke na mbage ka kue si e ga e lekere aye ni e vunga ni si ala londo ti ma zo
0: mais est ce que kpale ti lege ni so ayeke ba aya ti evaka ni kue na mbage ti gbavaka mbarambara wala avrai ando ayeke da so si ala gue ala sible ni si kpale ni ayeke ngangu mingi
6: ndo kpale ni ayeke partout ape ayeke na ya ti gbavaka ni kue ape mais ambeni alege ni so abuba mingi so lo yeke tete na ndö ni na tapande tongana mo londo na po ti kasai ti gue jusqu'à na niveau ti église elim wango bongi chinguru chigwa devoti ekol saudite mo usigi na ndochi kutalege chigungu na garachi wango wa chigungu na yanga chingu chisau mobaso gizo legeni akpape tonga na moba na mbageti source so na kina dawati eglise Saint Paul chi disongo chigungu na isona yongoro na kachi yongoro ka legeni akinjuna pe epi tonga na molondo gina ville chiguna mbageti wango nika mogomosi na sangbilege so dison ana ndoso lembeti kontro ki franja ke langoda do muzale gichi kunguna lunika mumu mabako chimo chikoli ti diso chiguna banguma giso lege ni kwa a chilunjuna pe do aki ale giso isoroni si isa kusa suna nduni
0: ibana ti sanguzala so ake mukunzi bata ti magiti bava mbramati bongi ibaka fini mukunzi bata la sa soro gi fwatsu lutene amina so sa ke gunale ti londo wa ti na ba akpa le sosiali mi sitena sarani iusi amlingi kontro sa na amerika ala petit du tina mini pasita la lingi tena yapu me lufa tena pulili na dosa zona peso akazu wa kungoibia akawa mumomboko wala zwa mbrembre
6: ona tango sui guna yati kubucho chikusala ti warasa ngona bage chilo igwe iwa dabolo longa ti pika patara na a partenaire zo wala azusa gachi mu maboko na landa ti leke mwa legi na yati gba vakanika e duchinga chi na saloniki to so azuna unja sigya wa esi fa longa lo ya mbai me to so mi poza lo kisio ando ti bukango chale gisa te ba wagusinga ba azu ni so mobala lo ti sigizo lo ndo ti pika patara ndo ti ale giso abu basola lo ndo mena ndo ti lando ala gwa bandu na wa esi iki na biwoge itene e pika tanga ti patara na wa itene azuna gwi me yakolo yeda pepe ti tene lo faya isu so azuni so ti fa iriti azuni so gande ti sa kusala nzo tene azwa ke ingande azuni na lango so ala gande ti tonda ti kusala ni
0: na bango leta azuni so ala pidi ya wa kwati le tala guso ala tonga ne puisque ala kwati mina azuni
6: bitimbi na la mibala ke awa kwati le tala pepe na ke ambe na zo so ke na ti mbeli bumbi so mko mabako nazo so mbiko mbibanga abongo tala iso la yumbi inga ndo kwa kusala ti azuni me comme lolo tene asigina iriti azuna pe ikwe na mbagi tigi ipeti sigina iricha zoni iyo pepe ataso yinga zoni bala na ipeti sigina nape ngba lotene isigina iricha zonape
0: lango kete na pekoni so ala ki kati bemendo tiba isi wala mu awa mu mboko ntaga we akwana tara silunda we wala tone
6: ikira mbaye ka itambua na bikoku so lango ji on yon ka ibati yakope do yina mbagi tonzo ade yakotondati kusa nape e yazo mbagi na yacha rythme tala ati bupangole gi tambua ngagi to ji tambua ngoni gi na yacha dun tonzo ala ngachi ganga ngagi nani toka adembeni Jacob saga nika pepe jitene a kai quand même pour notre la soit qui tambua njoni pepe andochi aligizo
0: ikiri singila na la Edward
6: singila na la parfait di commerce singila ngana awa mango de fono de keluka so akimaina ntibiso
0: ikigoye keketi unzi kwa singa tieme ko joni ko ikizilege na Elvire Ken tombe jitene le vunga na isango na ndochi susi abubeta zumingi na inga social sarna tena ndochi banda termingi ko joni ko ibarala Elvire
7: ibarala tidi beni so aunga ngumingi na yati inga so aketingo ti kozo sebi Afrika na dawati Mauritanie nguota silumbachi lugina ningu oko na biko ushusu amola ake kuju tangondembo tia zingomba ti kan chingusa kusebalusi na ndoni mba sambala so yake ga akembeli timingo tereso si lo solo ke atakon ti kozo sebi Afrika lui mafuta ake chilo da pepe kekereke aba marati bazubongi yake pika usendembo tala na dawati a italon ti Burkina Faso andaka nando tia gbana terete di tingo ti kozo sebi Afrika na dawati koroti Moritani ngalege ya kona susi lui mafuta akoka pana yati ya ndemoni pepeso ama nanduzu wa bibe chala susi ya kemupe kochi ya bamara ti bazubongi gbani gbani mingi mbini nando ti Facebook atene chilo so atene chala ti beku na bamara ti bazubongi so akigitonga na ambe na wakama poro susi ala inga mbwi mbwi atene ala lingwi ngati tene ala sobenda na ngwe ti so mwa kutaza pe andaka ala la kitene ala kigugila kwe dae pala kimugi beku na ala sa kutite na soro.